Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Wata sanarwa ta ma'aikatar da aka karanta a gidan talabijin na kasar, lamarin ya faru ne a rijiyar mai Togomeri W8 a ranar 27 ga watan Satumba. Rijiyar tana da nisan kilomita 1,700, kwatankwacin mil 1,000 daga babban birnin kasar Yamai. Sanarwar ta bayyana lamarin a matsayin mummunar matsalar muhalli da ba aka saba ake samun irin ta ba, wadda ta haɗa da fantsamar ɗanyen mai da iskar gas masu yawa zuwa sama har tsayin da ya wuce mita 10. Hotunan da aka nuna a cikin labaran yammacin ranar sun nuna ɗanyen mai na kwarara da ƙarfi zuwa sama na tsawon mita da dama, yayin da wani tabo na mai ya bazu a ƙasa har tsawon ɗaruruwan mitoci. Ma'aikatar ta ce har zuwa ranar Litinin an ɗan samu nasarar taƙaita lamarin, amma ba a kai ga shawo kansa ba baki ɗaya. Ba a tantance musabbabin faruwar lamarin ba tukunna, amma an kawar da yiwuwar cewa hannun masu aikata laifi ko 'yan ta'adda na ciki. Ta ƙara da cewa ana gudanar da bincike tare da taimakon ƙwararru daga ƙasar Algeria. Kamfanin CNPC Niger Petroleum, wani reshen kamfanin China National Petroleum Corporation na ƙasar China, shi ne ke gudanar da ayyuka a wurin. Wani kwamitin sojoji ne ke mulkin ƙasar Niger tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2023. Wata ƙungiyar ɗauke da makamai mai adawa da gwamnatin sojoji na kai hare-hare lokaci-lokaci kan bututun mai mai tsawon kilomita 2,000 wanda ake amfani da shi wajen jigilar ɗanyen man Niger zuwa ƙasar Benin mai makwabtaka da ita a bakin teku. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya buƙaci al'ummar Arewa kada su ji tsoron sake zaben shugaba Bola Tinubu a shekarar 2027, yana mai cewa yankin ya amfana da manufofi da ayyukan gwamnatin. Shettima ya bayyana hakan ne a Abuja yayin da ya karɓi tawagar ƙungiyar Arewa for Asiwaju wadda ke yaƙin neman sake zaben Tinubu. Ya ce cigaban Arewa na daga cikin abubuwan da gwamnatin ke baiwa fiffiko. Yana mai nuni da tallafin noma da ayyukan more rayuwa. A cewarsa, Bankin Noma na Najeriya ya raba naira biliyan 450 ga ƙananan manoma 700,000 a faɗin ƙasar, inda kusan kashi 70 cikin 100 na waɗanda suka amfana 'yan Arewa ne. Shettima ya buƙaci shugabannin siyasa da al'ummar yankin su mara wa Tinubu baya, tare da kira ga ƙungiyar Arewa for Asiwaju ta ƙara ƙaimi wajen wayar da kan jama'a. Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki na neman wa'adi na biyu tare da Shettima yayin da jami'un adawa ke shirye-shiryen babban zaben shekarar 2027. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tsara zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a ranar 16 ga watan Janairun shekarar 2027, yayin da zaben gwamnoni da na majalisun jihohi zai gudana a ranar 6 ga watan Fabrairu. Shugabannin ƙungiyar Arewa for Asiwaju sun ce ƙungiyar za ta ci gaba da tuntuɓar shugabannin siyasa na addini da sauran masu ruwa da tsaki domin neman goyon baya ga tikitin Tinubu da Shettima. Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun kashe 'yan ta'addan ISWAP fiye da 40, ciki har da wani babban kwamanda a hare-haren sama da aka kai maɓoyarsu a ƙaramar hukumar Guzamala ta jihar Borno a ƙarshen mako. A wata sanarwa da Kyaftin Muhammad Goni na Operation Haɗin Kai ya fitar a Maiduguri a ranar Litinin, rundunar ta ce an kai hare-haren ne bayan samun bayanan sirri kan taruwar 'yan ISWAP a ƙauyen Badu, kudu da gudun Bali, inda ake zargin suna shirin kai hare-hare kan dakarun sojoji. Sojojin sama sun ce sun gano zirga-zirgar 'yan ta'addan a kusa da maɓoyarsu, sannan suka kai hari kan wani gini da suke ciki. Bayanan farko sun nuna cewa fiye da 'yan ta'adda 40, ciki har da wani babban kwamandan ISWAP, sun mutu a harin. Samaman ya kuma lalata motoci biyu da kimanin babura 20 da 'yan ta'addan ke amfani da su wajen zirga-zirga da kai hare-hare. Rundunar ta ce waɗanda aka kai wa harin sun fito ne daga ɓangaren murabitun na ISWAP wanda ke jagorantar hare-hare a yankin. Sojojin sun ce lalata maɓoyar da kayakin ƙungiyar ya rage mata ƙarfin kai hare-hare a yankin tafkin Chadi. Ana ci gaba da tattara bayanai domin tantance cikakken girman asarar da aka yi wa ƙungiyar. Rundunar haɗin gwiwar Operation Haɗin Kai ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarin wargaza barazanar ta'addanci da kare al'ummomi a arewa maso gabashin Najeriya.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туаци Чешън, Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
20: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
23: Эво и фонетис Тюркия.
3: Олди радио глас Тюркия.
24: Гидарды диамурият Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
27: Este es Radio Voz de Turkiye.
28: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
18: It Turkiye Hangya Radio ya.
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestino, bu yayın haberi.

wanda aka haifa a Kudus a ƙarni na 10, har ma sunansa ya ɗauki alamar ƙasar da aka haife shi, Al-Maqdisi, wato mutumin Kudus. Al-Maqdisi, wanda aka haifa a Kudus a shekarun 945 zuwa 946, bai kalli ilimin ƙasa a matsayin wuraren da za a je a gani kawai ba. Ya zagaye babban ɓangare na duniyar Musulunci, sannan ya rubuta abubuwan da ya gani ta hanyar nazari mai tsari. Abin da ya bambanta shi da zamaninsa shi ne yadda bai nazarci birane da sunayensu kawai ba, sai dai ya duba kasuwanninsu, kayakin tattalin arzikinsu, ma'aunin da suke amfani da shi, kuɗaɗensu, al'adun yankinsu, da tsarin zamantakewarsu. Babban aikinsa mai suna Ahsanut Taqassim fi Ma'rifatil Iqlim ya zarce kasancewa littafin ilimin ƙasa kawai, wata muhimmiyar takarda ce ta ilimin yanayin rayuwar ɗan adam da ta bayyana duniyar ƙarni na 10 dalla-dalla. Gaskiyar tarihi da ke bayyana a nan a bayyane take, yayin da Kudus ta kasance tsawon ƙarnuka wata cibiyar tsarki da mutane daga sassa daban-daban ke kallo. Wani tunani da ya fito daga Kudus shi ma yana kallon duniya, yana nazarinta, yana kuma rubuta abin da ya gani. Ba matafiya da masana ilimin ƙasa kaɗai suka gina tsarin yaɗa ilimi na Falasɗinu ba, ‘yan kasuwa ma suna daga cikin manyan masu ɗaukar wannan ilimi, musamman Nablus, saboda matsayinta ta kasance ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da hanyoyin cinikayya daban-daban ke haɗuwa. Bayanan zamanin daular Usmaniyya sun nuna ƙaƙƙarfan alaƙar cinikayya da ‘yan kasuwar Nablus suka kafa da biranen tashar jiragen ruwa kamar Yafa, Haifa, Akka da Gaza, da kuma Kudus, Al-Khalil, Al-Qahira da Damascus. Babban abin lura a nan ba motsin kaya da kansa ba ne. Lokacin da ɗan kasuwa ya ɗauki yadi, yana kuma ɗaukar al'adar samar da shi tare da shi. Lokacin da man zaitun ya isa wani birni, ilimin tattalin arziki da fasaha na ƙasar da ya fito daga gare ta shi ma yana bayyana a wannan kasuwa. Sabulu na Nablus yana daga cikin mafi bayyanannun misalan wannan. Wannan sabulu na gargajiya, wanda ake samarwa daga haɗin man zaitun, ruwa da ruwan toka, an riƙa koyar da yadda ake yinsa daga tsara zuwa tsara a cikin bitocin iyalai. Shigar da wannan al'ada da UNESCO ta yi a shekarar 2024 cikin jerin wakilcin gadon al'adu na Bil Adama ya tabbatar a duniya cewa sana'a da ilimi ba ta hanyar rubuce-rubuce kawai suke rayuwa ba, har ma ta hanyar koyarwa da ƙwarewa a aikace. Zirga-zirgar mutane a Falasɗinu ta kuma bar manyan alamomi a fannonin likitanci da harhaɗa magunguna. Likita Muhammad Al-Tamimi, wanda ya taso a Kudus a ƙarni na 10, yana daga cikin fitattun wakilan wannan tarin ilimi. Al-Tamimi, wanda ya karatu likitanci a Kudus kuma ya samu ƙwarewa wajen shirya magunguna daga tsirran yankin, daga baya ya tafi Masar domin bunƙasa ayyukansa. Majiyoyin tarihin rayuwarsa da ayyukansa sun bayyana cewa a Kudus ya yi aiki kan haɗa magungunan gwaji da kuma haɗaɗɗun magungunan kashe guba da ake kira tiryak, waɗanda ake amfani da su wajen magance guba. Sannan ya kai wannan ilimi zuwa cibiyoyin likitanci na Masar. Gudunmowar da Al-Tamimi ya bayar ga rubuce-rubucen likitanci ta zama abin dogaro ga likitanci da dama a duniyar Musulunci a ƙarnuka masu zuwa. Wata hanyar magani da aka bunƙasa a Kudus na iya isa Masar. A sake nazarinta a wani rubutun likitanci, sannan ta shiga zagayawa tsakanin nahiyoyi. Idan aka haɗa duk waɗannan bayanan tarihi, kalmar da ake amfani da ita wajen bayyana Falasɗinu a matsayin hanyar wucewa tsakanin gabas da yamma ba ta isa ba, domin kalmar wucewa tana bayyana motsi ne kawai na wucewa ba tare da tasiri ba. Amma Falasɗinu ta kasance wata cibiyar rayuwa inda mutane, kayaki, fasahohi da ra'ayoyi ke haɗuwa, suke gaurayawa, sannan a sake samar da su. A kan hanyoyi akwai birane, a tsakiyar birane akwai kasuwanni, a cikin kasuwanni kuma akwai masu sana'a, ‘yan kasuwa, ɗalibai da likitoci. Abin da ke yawo ta wannan tsarin ba darajar tattalin arziki kawai ba ce, akwai kuma labarai, gogewa, ƙwarewar fasaha da ƙwaƙwalwar al'umma. Saboda haka, karanta tarihin Falasɗinu ta hanyar rikice-rikice, iyakoki da matsalolin siyasa kawai hanya ce da ba ta cika ba. Ainihin tarihin Falasɗinu shi ne

0: da tauri, sannan suna da gamsarwa. Da shigewar lokaci, fasahar yin kullin fulawa ta ci gaba. Gano kullin fulawa mai tashi ya zama babban sauyi a tarihin girki. A tsohuwar Masar, kullin fulawar da ya kumbura bisa kuskure ya sa burodi ya zama mai laushi da kamshi. Daga nan kullin fulawa ya daina kasancewa abinci kawai, ya zama wata babbar alama ta nuna kwarewar mai girki. Masu fasaha suka fara inganta dabarun sarrafa shi, suka kara masa laushi da inganci, suka bude shi a fili, sirara kuma a jere, har suka mayar da shi wani nau'i na fasaha. Tarihin kayan gashe-gashe na fulawa ya samo asali ne tun daga zamanin da mutanen Anatolia ke gudanar da rayuwar ƙaura. Ƙabilun Turkawa da suka fito daga tsakiyar Asiya sun ƙware wajen buɗe ƙullin da ba a sa masa yisti har sai ya zama siriri sosai. Irin wannan ƙullu shi ne ya fi dacewa da rayuwar makiyaya domin yana da ƙarko, ba shi da nauyin ɗauka, kuma ana iya ajiye shi na dogon lokaci ba tare da ya lalace ba. Ƙurasar da ake toyawa a kan farantin ƙarfe na Saj tana da sauƙin sarrafawa, kuma ta dace sosai da matsayin guzurin tafiya. Wani lokaci ana soya ta a cikin mai mai zafi, wani lokaci a gasa ta a kan garwashi, ko kuma a naɗe ta domin yin abincin da aka fi sani da burek. Asalin sunan burek har yanzu yana jawo muhawara tsakanin manazarta. Wasu masanan harshe na ganin kalmar ta samo asali ne daga kalmar aiki ta harshen Baturki mai ma'anar lankwasa ko murɗawa, yayin da wasu ke ganin tushenta ya fito ne daga harshen Farsa. Amma koma dai menene asalin kalmar, a zamanin daular Usmaniya, burek ya zama cikakken suna da ke nufin nau'i daban-daban na kayan toyawa na fulawa. Da shigewar lokaci kuwa ya zama ɗaya daga cikin fitattun abinci masu armashi a girkin gargajiya na Turkiyya. Yayin da Turkawa suka kafa matsuguni a Anatolia, al'adar makiyaya ta yin siririn ƙullu na yufka ta haɗe da dabarun girki na mazauna birane, musamman amfani da tanda da murhu. Yalwar cuku kayan lambu da nau'ikan nama a Anatolia ta ƙara wa kayan haɗin burek armashi da bambanci. A ɗakin girki na fadar sarautar Usmaniya kuwa an mayar da aikin burek wani babban mataki na fasaha. Ƙwararrun masu yinsa sun yi fice a fadar tafkafi, inda aka buɗe zanen ƙullin yufka sirara sosai ta yadda har ana cewa mutum zai iya karanta rubutun da aka shimfiɗa a ƙarƙashinsa. Abincin subare shi ne ƙololuwar wannan ƙwarewa. Ana tafasa biredin yufka ɗaya bayan ɗaya a cikin ruwan zafi, a jera su layi-layi tare da yayyafa farin ciku da ganyen fasli a tsakaninsu. Sannan a zuba narkakken man shanu a kai kafin a gasa shi a hankali har sai ya yi laushi. Koibare kuwa ya fi sauƙin shiryawa, amma yana da matuƙar daɗi. Ana naɗe shi cikin doguwar sura, sannan a cika shi da cuku, alayyahu ko niƙaƙƙen nama. Shikwaci bore abinci ne mai tsohon tarihi da ya samo asali daga al'adar girkin tattarawa na Crimea waɗanda suka kawo shi Anatolia. Ana zuba ɗanyen niƙaƙƙen nama mai kayan ƙamshi a cikin siririn ƙullu, a rufe gefensa sosai, sannan a soya shi a cikin mai mai tafasa. Gozleme na ɗaya daga cikin kayan toyawa mafi sauƙin shiryawa kuma mafi daɗewa a tarihin Anatolia. Ana buɗe ƙullin da ba a saka masa yisti ba har sai ya zama siriri, a zuba cuku, dankali, ganyayyakin ƙamshi ko nama a ciki, sannan a ninke a gasa shi a kan farantin ƙarfe. A ɗaya ɓangaren kuma, lasbore abinci ne mai zaƙi duk da cewa yana ɗauke da kalmar burek a sunansa. Ana zuba tataccen kirim mai kauri na custard a tsakanin siraran zanen ƙullu na filio, sannan a jiƙa shi da ruwan sukari mai zuma bayan an gasa shi. Wannan haɗi ya mayar da shi ɗaya daga cikin abubuwan ban sha'awa na musamman a girkin yankin Bahar Maliya. Yanzu kuma bari mu tsallaka iyakokin Anatolia, mu kutsa yankin Balkans. Kasancewar daular Usmaniya ta yi mulki a can na tsawon ƙarnuka ya sa al'adar yin burek ta zama ginshiƙi a girkin ƙasashen yankin. A ƙasar Girka, nau'in burek da aka fi sani da pita na daga cikin abincin da ba a raba su da rayuwar yau da kullum. Spanakopita wani nau'i ne na musamman da ake yi da alayyahu da cikun feta, wanda ya ƙunshi siraran ƙullin fulawa. Fasahar yinsa ta yadda ake jera waɗannan Siraran kullu a tsanake na kama sosai da break din alayyahu na al'adar Turki. A Bulgaria kuma kayan toyawa da ake kira banista, wanda aka cika shi da farin ciki na daga cikin manyan alamomin daren bikin sabuwar shekara. Ana saka kananan takardun fatan alheri ko alamomin sa'a a cikin sa, kuma an yadda cewa duk wanda ya sami yanki mai dauke da ɗaya daga ciki zai yi dacen samun babban rabo a wannan shekara. Yanzu kuma bari mu karkata akalar tafiyar mu zuwa yammacin Turai da duniyar patisserie, wato fasahar sarrafa kayan zaki daga shagashi masu kayatarwa. A yau ana kallon kasar Faransa a matsayin cibiyar wannan fanni a duniya, sai dai tushen dabarar jera kullu layi layi ya samo asali ne tun daga girkin gabas ta tsakiya da na daular Usmaniya. A karni na 17, kwararrun masu toya abinci na Faransa suka bunkasa waɗannan dabaru har suka kirkiri puff pastry, wanda a Faransanci ake kira pâté feuilleté. Ana buɗe kullun tare da shafa man shanu, a naɗe shi sau da yawa, ta yadda idan aka gasa shi zai tashi ya bayar da siraran ɗaruruwan layuka masu laushi da burbushi. Shi kuwa abincin quiche, wani shahararren nau'in girki ne mai gishiri a fannin gashe-gashe na Faransa. Ana zuba kwai, madara mai kauri da cuku akan siraran kullun fulawa, sannan a haɗa su da kayan lambu, nama ko abincin ruwa. Croissant kuwa asalinsa yana da alaka da wani abincin kasar Australia da ake kira Kipfel. Labarin da ke danganta siffarsa mai kama da jinjirin wata da ƙawanyar Vienna ta shekarar 1683, sannan na labari ne a tarihi, ko da yake babu cikakkiyar hujja da tabbatar da gaskiyan haka. A karni na 19 a kasar Faransa ne aka ƙara masa yalwar man shanu, inda ya samu irin wannan siffa mai laushi da daɗin da muka sani da shi a yau. Babban bambancin da ke tsakanin break na Turki da kayan gashe-gashe na Faransa a zahiri ya ta'allaka ne akan yadda kowannensu ke kallon fasahar girki. Break in Turki abinci ne mai gamsarwa da aka saba yi a gida domin a ci tare da 'yan uwa da abokan arziki. Shimfiɗa kullun yufka kuwa na buƙatar nutsuwa, gwaninta da kuma gogewa ta musamman. A gefe guda kuma fasahar kayan gashe-gashe ta Faransa ta gini ne akan matuƙar daidaito, ƙa'ida da kuma ƙawata abinci don ya burge ido. A can komai yana da ƙaƙƙarfan ma'auni, daga auna nauyin kowane gram har zuwa tsananin zafin wuta. Masu sauraro, waɗannan kayan gashe-gashe ba abinci ne na gusar da yunwa kawai ba, su ne sakamakon ilimin da aka tsara tsawon dubban shekaru da ƙaura da hijirar al'ummomi da musayar al'adu da kuma haƙuri. Kowane ƙullu yana ɗauke da labari, kowane cizo kuma yana ɗauke da wani ɓangare na tarihin da ya gabata. A yau idan kuka ɗauki yanki ɗaya na burek, quiche ko croissant, kuna haɗa tsawon tarihi ne a kan tebur guda. Tun daga manoman farko na yankin ƙasa mai albarka zuwa makiyayan Asiya ta tsakiya da ƙwararrun masu gasa burodi na fadar daular Usmaniya har zuwa ƙwararrun masu sarrafa kayan zaƙi na ƙasar Faransa. A nan nake muku bankwana, kuma ina fatan kullun fulawar ku ya tashi yadda ya kamata, burek ɗinku ya kasance mai siraran burbushi da daɗi, teburin cin abincinku kuma su kasance a cike da yalwa. Ina fatan za mu sake kasancewa tare da ku a wata tafiya mai daɗin ɗanɗano a kashinmu na gaba.
1: Tafiyar ɗanɗano

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.